0: ni suado ko ba? Handa ne tu nito.
1: Nung handa ng ibuhuri mami asto kako to. Eka magkufura tama aham varni may halo do. Fisherman ne te tifeshi. Salama ko, Miss Fisherman's do.

0: Hima bihige alameta.
1: Hungaun.
0: Roga jehun.
1: Kesun.
0: Lorevun.
1: Hamuga arab bihita kirnegun.
0: Amuka bihita furitam nagani muna karuga. Efo meemati burakashi. Atuga adi efo faga.
1: Hima bihige alamate fenijanama lasnukurava sihi farwa hodava.
2: Divehi FM. 9.1 megahertz.